Si All India Radio Station Itanagar siluga tagin program nga makoga la yini nga bintam ga NST yangaray. Muyo New Delhi loka Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal nimi media dedelo press briefing rila nimanang nga West Asia ga Strait of Hormuz loka trade oka commerce nga alaba ridung jiduku ala bimpalinduku. Ho coaching bus spokesperson Jaiswal nimi Tehran lo yalong nimak dumi sula dungna dede nga ka si alemanego aku rila ni dede nga achile ba si nyapako alabim palinduko. Indian National adi ka so yalong nimak lo ungotare o ka si paku ala spokesperson lo ka bimpalinjiduko. India o ka Maldives bilateral trade o ka investment engagement